kasa wo sunsumu wiase kasa kasa abronsamu tumetia suka kasa mami watani papa watamu wa mtale na wansi ya siya ah hiya ndara baba ya masi ya daya mabama kaya mapaya ha kasa paya bibi besi hapetai disi enjane hai nasproku sunjane enifrayani enjane

0: Awurade wi ase ni bibi ate pam me. Wi ase ni bibi ate pam me. Owa ni mabra bo ni na. Ne wa ni mabra bo ni bo ni na so. Owa ni so bo bo. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.